lawa ma gara de kubi. Kungunyo, kungunyo, kungunyo, kungunyo, kungunyo, kungunyo, kungunyo, ma garada. A musika kudaka mchine mkwili. Wena Thomas Makaya. Thomas Makaya unga zisisa matinyo. Na wena Ernesto Zwalo. Unga lapa matinyo. Zami rungula lisimuli. Unga li hulke nchinene. Imi nazimu. Kutina wena mshango uziye. Shumaka chenchani. Wena uziye. Kumbula sa umarona wako rungula lisimuli. Lokuli tonga suku china utasoleka nenga. Watwa. Watwa. Watwa. Watwa. Watwa. Eti senga tashikosha lesho. Iba wawati senga lwa chaya kule. Ize burani. Jasho faniluwe ntima. Wena zeka cheko mganu wame. Loko nzi chaya ati ati shule. Kumyutela hiru umu kudushu.

Hakuna kumangwetu kumsambike. Ndali ya charongo achinje tum jikumala kwa napa oituwa razi 11 minutos. Bazo watu kupiga na kamirani mufabanda jatu santosi 38 metros onda media. Lilo malo frequência. Tulibasi pa 1260. O kilo yartos, hein? FMN Habra matawan gali shingam pa kamizi jan juwani kam Tukupigan ka basa kutio chira kapalu sambola 89.1 mega yards Usama rajiram Mawairi sikatupanji siyama distritu Kukulikangan alikangan Kukulikangan

11 horas e 10 minutos. Twaribazini nganzi yetu yabachibudikizi. Zia kuchochera kuchitebo chewanirizwe tukumaputu. Antena Nacional. Sambani jiram. Tujinjire mumpato kuziungula ziungula kumanyisi anangani zimangazi gampira. Kwe ndiye ni akutuka utuka.

0: Alongwa jinjango. Salamu alaikum. Tuwana gani jumai mnu. Ni ingani siya kule kanga nalikanga. Sakamba gani manga siya kutu. Unen, yai, mhite.
1: Njibike nen, programa jangazi wampira.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Isi sa ni mandia huri anila ya parisa ultimu jornala na wapenta huni mniwa mteko sa huyeva. Na weki avote lehanle wa ikanle wa shukurlani epole ya vanha ni mwaka mteko iya sanulumona emakua. Mpanta wala wanera nuwosi sa nihiguna na olelo ni hima sigunda fera. Nesuntu pela hulelo ena mandi. Mteko iya saka liwe ni Otavi Kumpo Central Teknika Mikrofoni Abdullah Fai. Na arti na shapareho zampezi. Yoka abdelekadu ni yasa ni wampulano. Muhali ni mwretu na mpumureka. Yano, noro mpaka wakati mkina aku.